0: Aya, odikirani kira kore. Aya, ni sawa. Aya, leo ni tuhure. Aya. No, no, no, no. Aya, asante sana na magefundithie guwe na wigire kure kwa Star 624 hash. Wigure kire kwenda na thogora wathi muno makirie. Ah, ni rwega wanjohi. Aya, tuthi.
1: Uduka hore hau.
0: Agari rada kala ali.
2: Ngeda dali uno.
0: Aya, hora tu hore gifugo kemwe. Tuthi, aya, sawa. In 3 2 1 go.

Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ, ũrĩa ũrũaga na maũndũ marĩa mothe mokaga gũtũhũra thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. We nĩwe ũrũaga namo hĩndĩ ciothe mathĩna moka wona twamũkaĩra, nĩwe ũtũiguaga, nĩwe ũtũrutaga thĩinĩ wa mathĩna macio. Ũcio etagwo Njoroge James, rwĩmbo rwĩtagwo Makũmbĩ, rwĩmbo acokerete na makinya ma reggae. Reggae version ya Makũmbĩ, ũcio nĩ Njoroge James. Mĩtambo-inĩ ya Kameme kayuka mũingĩ. Niĩ ha marĩtwa njĩtagwo John Wahianyu, na ngekĩhoka atĩ wikendi yaku nĩ gũtwarithĩtie o wega o ta yakwa. Nĩkĩo ngĩcokereria ngorwo ngĩgũthomera imenyithia cia maũndũ ngũrani.

0: Ngathoni ya thiko ici rwimbo nuru wagacathi wathuo. Na ngwiciria rwimbo rũrũ no kũraine ta through experience kana hihi maũndũ marĩa akĩonaga magĩthiĩ na mbere makĩhanĩka. Tondũ kwĩna thoni nao magĩtegeragia mũndũ rũme na hihi ndagĩbangĩte wega. Na hihi kĩ mũhuko ndagĩikarĩte wega. Nĩ kwĩragwo aciari makĩrathime ciana. Magĩthiĩ ciana ithiĩ igĩthereme. Na rĩu no kũrĩ aciari o marandũraga ciana makona hihi mũirĩtu wao nĩ akĩhikire, makona mũndũ rũme ũyũ ndarĩ oka gũtwĩra mũirĩtu aikaire atĩa kana nĩ arenda gũtũrehera kĩndũ. Na mũtambo wa Kameme FM, Kameme TV, ngĩtĩka DJ Karizi ya Cocktail DJ na ngagĩcokia ngatho mũno. Nĩwe ũragĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, we ũragĩthiĩ na mbere na gũtwĩrorera. Twĩ haha nginya cirĩ kĩhanda thaa mũgwanja, twagĩkena nĩ ũndũ wa wendo waku we ũtwendete. Kũrĩa gwa *447#*447#, ũrahingũra box ya namba ĩmwe nginyagia box ya namba ithathatũ. Mũigana wa mbeca ũrahingĩra na ciringi 50. Ciringi 50 nĩcio ũrahũthĩra kũhingũra gathandũku karĩa ũkwenda. Gatagatĩ ka namba ĩmwe nginyagia gathandũku ka namba ithathatũ. Mũigana wa mbeca ciringi nĩ 50. *447#, ũkahihinya box ya namba ĩmwe nginyagia box ya namba ithathatũ. Mũigana wa mbeca nĩ ciringi 50. Na tũgakũmenyithia kwĩna nginyagia jackpot ya ciringi 300. Oho tũgakũmenyithia twĩna hotani ya tũragĩthiĩ na mbere na kũhũrĩra thimũ. Ta rĩu ithaa rĩrĩ rĩa mbere ndĩna ndagĩka 11 iria ngũkorwo ngĩaranĩria na hotani atatũ. Mũhotani witũ wa mbere egwĩtwo atĩa? Our first winner anaitwo nani? Kũrĩa gwa *447#. Mũhotani witũ wa mbere etagwo Rehema Nyambura Kariuki. Namba yambĩtie na 0799 ĩkaria na 395. Hello Kameme.
1: Hello.
0: Tũraria na Rehema.
1: Nyambura Kariuki.
0: Nyambura wĩ mwena ũrĩkũ?
1: Mwena wa Kagundo Machakos.
0: Kabisa, gũkũ nĩ gwa Kameme FM, Kameme TV, njĩtagwo DJ Kariz. Na ngamenyithio kũrĩa gwa *447# nĩ gũkinyĩte kuo.
1: Nĩthire kuo.
0: Wathiĩ kuo wahingũra ithandũkũ rĩa namba cigana? Ithandũkũ rĩrĩa wakora kĩ?
1: Box namba 4.
0: Box namba 4.
1: Ndakona
0: 86,000.
1: Ĩni.
0: Nyambura wee nĩwe mũhotani witũ wa mbere, nĩ watũhingũrĩra gathandũkũ ka mbere ka ũtukũ wa ũmũthĩ.
1: Ĩni, na nĩ wega ũguo.
0: Congratulations, na ũkĩgeithanie mũno.
1: Ngũgeithania mũno.
0: Na mbeca icio ituĩke cia gũgũteithia.
1: Amani, thengiũi
0: mũno. Asante, asante sana. Ũcio wĩtagwo Rehema Nyambura Kariuki, mũhotani witũ wa mbere nĩ ahingũra gathandũkũ na akĩona ciringi 85,000. Na okorwo mũhotani ũcio ũngĩ tũtiramenya kũrĩa arĩ, we nĩ ũramenya tondũ we nĩ ũrakĩingĩra kũrĩa gathandũkũ-inĩ ka namba ĩmwe nginya gathandũkũ ka namba ithathatũ. Na ngamenyithio nĩ wa producer David kana kijana ya Reverend Kohuku Leo kũrĩa gwa *447# nĩ ndahacaranire mũhotani witũ wa keri. *447# ũkahingũra ithandũkũ rĩa namba ĩmwe nginya ithandũkũ rĩa namba ithathatũ. Mũigana wa mbeca ũrahũthĩra ciringi 50. 50 bob only, wahota kwĩgwatĩra nginyagia jackpot ya ciringi 300. Mũhotani witũ wa kerĩ kijana ya Reverend ameshapatikana ama bado? Producer wetu David atĩ wauga nĩ onekete kana bado? Aya ndio natafutwa hapa. Kamwira akĩonekete tombe tuthome ndũmĩri cigana ũna cia arĩa magĩthiĩ na mbere na gũtwĩthikĩrĩria na arĩa magĩthiĩ na mbere na gũtwĩrorera. Mũndũ ũgwĩtwo Peter Wangoigwa Salimika sana ũranjĩra hi DJ Kariza. Tuko kwa mtambo sana kuma gũkũ mwena wa Ngoigwa. Mũndũ ũtagwo Tawara Gĩkoni ũranjĩra hi mũtambo-inĩ mũno. Njenga nyina mũkuha nĩ ũkũnjĩrĩte uko kwa mũtambo sana. Kim kana Makwĩrũ onake aranjĩra show iko wima kabisa aragĩtũthikĩrĩria mũtambo-inĩ wa Kameme FM ega kari-inĩ gake. Arorete matũra ma gũkĩinũka. Tũgagĩcokia ngatho nyingĩ mũno, ngatho cia mwanya. Mũndũ ũtagwo mũnene mũrasta Salimika sana Kĩmotho Refti ona wĩ kuo mũno, na mũndũ ũtagwo Paul Kaviro John Shikĩgwa wewe wĩ kuo mũno, na mũndũ ũtagwo Engineer Josphat Gachara. Ngona mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Griswara Ibaca nĩnguĩte nĩ agĩtũgeithĩtie. Na ngĩingĩra kũrĩa ngona mũndũ wĩtagwo Mũnyeri wa Wayara ngakiuga tũgeithie mũndũ wĩtagwo Mdi Browni, PK wa Mso, George Njuguna, John Shikĩgwa, Kĩmotho Shabiki, na mũndũ wĩtagwo John Murani, Roger wa Nyama, Joy Hope Beauty, Jerry Njuguna, MC Peter wa Gacoca, na mũndũ wĩtagwo Chege Kinyozi, Nancy Nanzi, Grace Naivasha, mũndũ wĩtagwo Gura wa Thika, Pinky Ponky, Jerry wa Nyamete, na mũndũ wĩtagwo Ruth, Engineer ndathoma ndũmĩri yaku, na mũndũ wĩtagwo Poly Tiffan, na ndũmĩri ĩyo ĩngĩ nĩ ya mũndũ wĩtagwo Mũtonyi Wĩndonyi. Tũgũkũ mũtambo-inĩ wa Kameme FM, twĩna first officer Jeff Njoroge.
2: Asantum.
0: Kabisa.
2: Nyũrĩ warĩa ngima ya njahĩ.
0: Ngima ya njahĩ? Ai, asangasa. Anga, ni kama ni shawa, ni sijawai.
2: Okoro ũrĩ Nairobi gũthiĩ nginya Gĩthumo kana Bungoma. Ũrĩa ngima ya njahĩ ya brownie.
0: Ya brownie
2: ĩkwa wega mũno. Nayo njahĩ ĩyo rĩ, ĩhũrwo matumbĩ.
0: Aiya.
2: Ĩhũrwo egg. utakuwa sawa kabisa.
0: Buti huko na ya pollution?
2: No.
0: Mm.
2: Yeah. What happens is that if it gets hard, you will be in a position. On *447#, *447#, Korea Keda Kameme FM.
0: Yes.
2: Nima yete kabono makeria.
0: Masalimika.

Giovanni we muriithi wakwa ndire kindu ingiaga atumaga njarahe uriithio-ini uri nyeki nduru andongoragia maaini mari na uhuruko ni ariukagia ngoro yakwa akandongoragia njira-ini cia uthingu ni undu wa ritwa riake ona ingituika ni ndirahungurira mukuru-ini uri ndumata ya gikuo ndire ugwati ngitigira ni gukorwo uri hamwe naniĩ thiari waku na muthigi waku ni cihoreragia niguo gwĩkĩra Jehova niwe muriithi wakwa tarugambirwa thimu yaku hihinya *860*380#

0: Que rogam. JK é Ico Wima.
1: Ico Imara.
0: E Messi Mamaki Dete.
2: Na we member.
1: Ona member si makaruga meneru wa wega.
0: Na maga kena.
2: JK e Messi.
0: Na tu Messi.
2: Jumatatu ginyagatano. Koe gagara. Shamania na board che. Na daya dance.
1: Karibu sana tuwe gagari.
2: Na section. Koni wadoita.
1: Leure.
2: Veine wa. Koe gagara. Neomu denya.